won daw metti na lol mañu fexé bu baña xam ndax di set na set ba gis dara la dul jëri sa yu may xalaat bu won sama xol dal di jeex di sa yu may xalaat yu gos leer bi ya sam xol dal di jeex jammu afrika lañuy ñaan jammu afrika lañuy ñaan jammu fepp afrika mom rek